Mam Jubakh di Mam Ibrahim alayhi salam. Ñu fassiyene rek continuer waxtan ci ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahima mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netti iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ju ñuy wax hajara benen domam bi ñuy wax ishaq mo faré won jerusalem andak ndayam ju ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joge jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ca mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won makka ismaeil di mak te giir gogu ñu waxon ne mo di giir jurhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soosu waye nak wall gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ak ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam bañu gisé picci yey naaw jëm ci wall ga haajara dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma bañu gisé ndox ma bañu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dekk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dekkando ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dekkale ak yow itam dekk bu rafet waye mbokki ku ne gis na ni dekkando mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ gi ma dikkel di ma denk dekkando bama fokk ne suma genné aduna dana donu sama dekkando manam suma genné aduna sama dekkando dana ma donu sama dekkando itam bu genné aduna dana ko donu deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu te taranga ba ci gëna reey modi ne dana fexé ba dereet ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaar ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk si rek tak fa soxna yoy yeb la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na giir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sina ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebra degg ñaari lak yépp ndax mom bayam ebra la yaayam di qibt ya joge ci egypte bu mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen ëppoon ndax ñom ñaar rek leen fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil mag na yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam
di suñu mam Ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaïl fekku fek mu genn soxna sa rek la fa fek waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyem da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw susu nga xamanteni modi awo suñu mam Ismaïl ko xaton la ku ñaawon jikko la ku yara diku la ndax bi goor gi ñewé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla won Ismaïl mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxu ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wul ba dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara goor gi taxaw bu mu yag ne ko su Ismaïl ñewé ne ko ku ñuy wax Ibrahima jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wëlbati ko dem mom ngor gi Ismaïl bi mu toge ba jant so digenté takusanu suuf ci le wëlbati ko nak ñew ci kër gi ndax tay ne e goor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeyé gennuñu kër rek ñepp jëppi len tax goor su xeyé dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi photo lamp yi gennal nga wañi photo lamp yi lolu modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarakallah ñak fayda ci yow akuk doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërsekk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaïl la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak fekk fa soxna si ne ko mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn goor go lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaaxal rek ñew ci kër jambur di top to fu ñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax neena dal Ibrahima la tuddu neena sa buntu kër gi fi nga ko samp nang ko simpi du fi Ismaïl xamne bayam wax nak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak teginam taxna degul sax kaddu gi goor gi wax neki liko goor gi wax modi ne soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolu modi buntu kër gi fiñ ko samp du fi Ismaïl ne ko koku modi sama bay modi Ibrahima Khalilullah da fi ñewon don xol numa toge ak numa sampi kër waye neena dal na la fasé té man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlat say bagage nga dem may na la sa baat ci ñeek ak karanga ndaw soosu dal di dem mu togaat ci mi jamono mom suñu mam Ismaïl mu takkat benen soxna gannaaw bam ko takki itam bayam yek na ni takk na keneen momitam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la toogewaat
mutakat fasam war top Allah bi ba aksi wat ci ardu Hijaz fofu ci makkatul mukarrama waye bu mu ñewé comme namu newo nekké won bax ci Ismaïl non rek la démé ndax mom itam fabu wat na genn dem daani ci tolem bi mu ñewé nuyo mom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigen ju bax jigen ju tedd jigen ju yaatu jigen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyo mu fay ko daldi suk ndaw dem tanki ndox ñew jox ko suk gor gi naan mu tegal ko ban ne ko togal Ismaïl sori wul legi mu ñew xam nga ak ndax mu ngi ci e bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax so bëgge nit rek yene ko jam soxna sos nak bëgg nit dafa nekkon ci mom ba taxna su Ismaïl sori sax dañ ko wax ne ko fi mu jëm sori wul pour rek bëgg tok waxtaan ak mom xamulo ne yalla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox so bëgge nit ñi nak yalla nar na la baxé tabarakallah ay mbotum ndax dang koy xol ci yaronte yalla Musa alayhi salam ba mu démé ba fokk né mo raw ci aduna amna xam xam bu ko yalla bëgg dolli won ko né ko li nga déssé bari na wayé yalla jox ko ko directement donté mom modi kalimullah mo daan wax ak yalla mom dong mo amone gratu wax ak yalla té malaaka du dox ci digënté ba waye yalla daf ko yebal ne ko demal ci majma' al-bahrayn dang fa fekk genn goor nga and ak mom dana la jangal ci xéeti xam xam lo xamul won motax su bëggé nit bëgg gog ngay bëgg nit ñi dana tax nga téral leen téral gog nga leen di téral nak ca ngay amé chance waaw ndax yalla e yi mu am ci taranga xaaliss ci gëna tuti waaw imam ci taranga khalis ci gëna tuti amna ño xamne yalla joxulen khalis waye joxna len du gën khalis motax fo fekk nit teralal mu melni nek jigeen ji mom ki dugg ci ci kërëm ku bax la ku tedd la ko xamne amna ay grat yu reuy ci boromam nitu yalla bu mag waye waye fal bopam bu boko gisee do ko xam waye jigeen ji dina na am chance ndax gooru yalla duguna kërëm xamuko waye nak jikom ju rafet ak yaram bu rafet moko nara may chance ndaw sa mu ngay topato mam Ibrahim mu ngay dugg ka genn di wut lum ko jox lumu lek ak lumu nan jox nako wantay ni ko uppul sukku na ci kanamam mu ngay waxtaan ak mom waxtaan wa neex na ndax mu ngoy laaj koor gi di tontu bu goor gi demé ba nara dem rek mu ne ko wallahi Ismaïl leg mu ñew soreewul de leg mu ñew xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarakallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barabba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barabba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yagg mu ne ko ah wax deug yalla soxna ci man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñewé nak né ko goor gu ñuy wax Ibrahima ñewon na fi dal di neewal ba dem sina Ismaïl tok ba takusanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisé laaj na soxnaam né ko ndax kenn sétuma fi mu né ko aha kay goor gu bax goor gu rafet sikim ba dal mu nga wex tallu ta rafet
bi jaw bu rafet la wer man dal koku daf may niro goru yalla man dal bi may waxtan ak mom bugu mo won sax takaliko ak mom ndax waxtanam ci xol lay dug mom dal teena ko ti ne ko sori wulo pour rek mu top waye nak dafa yakamti neena dal ibrahima le tuddu waxna ma nak ne sa buntu keur gi fi nga ko samp neena fi la na samp bi deugar ismaeil da di sant yalla ne ko bu yebo nga sant yalla bu bax ndax koku fi ñi won modi sama baye modi ibrahima khalilullah neena jigen ju bax nga neena jigen ju tedd nga neena na la te mune ko mom sax de ñaanal na ma barki ci sama sey waaw ñaanal na ma barki ci sama sey waye barki bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay setum ci la ki gën ci nit ñi joge modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba taxna kon bul xet bepp ñaan waaw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fek nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw soso lu mu jur mu bax neke ñaan gogu ci la leeru sayyiduna muhammad la khasu lu mu jur rek leer ga nek ci lu mu jur rek leer ga nek ci ba aksi ci aduna jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyiduna muhammad ndaw soso am seut bu ken dotul amati lu ko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan leen barke ci seeni sey di len teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallahu e def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkel bul fassa kanam tabarakallah bul itam fook ne ya gën nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek nga ne leugula yalla defal nga santé ko jam ya fay ñew nga xamne yalla len fay yabal melni kon suñu mam ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di ismaila ak ishaq kenn ku ci nek wal ga nga fete yalla daf la ci defal xewal bu yaatu ndax ci ishaq la jifi joge ndax ishaq amon na ñaari dom benn dom bi ñu ngi koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu ngi koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal modi ne dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko se ndig yal na ci manam domam joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko se ndig yal na ci ay yonent yu bari jogi domam joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois yek japonais yu jogi waaw am nañu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cyallale gogou ci la yonent yalla musa feñe waw ci la yonent yalla daoud ak sulayman feñe kon yonent yu bari feñ nañ ci walu gogou waye nak ismaïl ma fété won makka dafa ëpp lé ishaq daraja ju bari ndax
leruk sayyiduna muhammad mo topon cyallale ko ba mu joge ci ibrahima rek dafa dem ci ismaeil ba mu joge ci ismaeil nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba sayyiduna muhammad fay motax e israeil mom nga xamanteni modon yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israeel dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amnako ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natou lal ñu ne mbaxu yalla gu natou lal ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqaf muñ gën ko muñ tax yalla yok seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala buuf ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu natou yonent yu bari natou nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waqtu shawaibi shayyab wad-dahru bin-nasi khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fama 'ala at-tibri 'arun fin-nari hina yuqallab ni urs bala mëna jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci taal lakku ko toggu ko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk dañen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba mana jek ci losu jongama lolo tax yalla ni ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin yalla ni yonenti bi fatilikul bama natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak ci tere neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal baat yoyu matal gu rafet neena lolo taxon ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxon na mu yene ko njabotam wax mané yalla wa min dhurriyyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay sepp yalla ne ko la yanalu 'ahdi adh-dhalimin sey sepp dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imama gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wanene yalla xolul askan
ndax amul gaño yalla bokut ak kenn yalla dal jikula xol motax yalla ne inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon nak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ne ibrahima ku bax la motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ni kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxone amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jeele nañ ci ma'mar mu jeele ci tawus mu jeele ci bayam jeele ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahim ci ay baat neena baat yoyu baatul laab rek la at-tahara la

waccina wala bok yalla nam mu nako wacc ci ñoom da fay yebal yonent yalla jibril yonent yalla jibril alayhi salam comme ni leen ko waxe won di quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin katan giko yalla jox taxon na yonent bi don ko laaj ko da nga beuri ay tour waye nak beug na nga firil ma di quwwatin 'inda dhil 'arshi makin te ñu firi won ko ci waxtaan wi wessu la fam rek la jël mom la yëkëté dëkk bi ba asaman di dégg sabu sikki wa dëkk ba ak nga xi mbam ya ak ni khalifa si

muneko aajo bobu lan la muneko dama bëgg nga ray ma legi bayina ma dundat ñu bëgg jël sama roh rek delo wat mako ndax bo jëlé sama roh ba ma ñam waxtamu dé xam la ca nekk ci kéman suma dundaté dana gëna farlu ci jaamu sama borom lool la ko Idrissa wax malaka mi neko inni la aqbidu ruha ahad illa an ya'dhana Allah ta'ala bi muneko señuma jël ruhu ben jam ludul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla dal di di malaka mi neko jël ruham mu dal di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñi ne dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom mu nekul mumt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yek waaw ma tax yenen tib daan wax ni mautul alimi fi islam istimatun la tansaddu ila yawm alqiyamah yenen tibi neena borom xam xam bu genee aduna neena montagne bu xappatiku la kenn munu ko fat ba yowmal xeer motax bi malaka mi jëlee bakkanu yonent yàlla Idrissa daal di jooy nag daal di toroxlu toroxlul yàlla ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan delloowaat ko ruuxam mu dund ndax dama ko sopp te doyalaguma ci ànd bi ma ànd ak moom yàlla daal di koy dundalaat wax ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom mu delloo ko malaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararata almawt mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi derba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem

hamma yalla shu bugichining mo'yni qilsin. Xolati litas sarbi yutude ko ahsana qisas mudini yusufu bunun nan tak ay mbokam bayle mi dem waye lañ koy tonton yi jep dañu ñewé do ko nekk seen jum te ci mom daf leen ko baal ba mu jax tak lu ñu diglo yalla mu melni ko li diglo sheytane mu ñu moy merlo yalla li diglo yalla mom moy merlo sheytane kon nit ñu fexé ni bu diglo yalla di merlo sheytane bañitul di merlo yalla di diglo sheytane kon yeenent bi sallallahu alayhi wasallam wax na

lepp ka ci wacce bopam ñew jox loxo moromam ma balu ko ak ne ko mala togn ne ko ko ëlla bu ngi dugg aljana moy ñeuk dugg moromam momu xolo kon ñeuk xolo manam xolo ba fay ñeuk dem balu ak tiya ba ci nek reyn mu ngi ko ñu xali salam noonu bañ ko ci digënté ay mbokam té modi shaytané fexena ba dugg ci digënté bi Gurki di Yaqub alayhi salam nitro Yusuf wax ko fukki bitiwi ak ben moy

ini ne mungkin ni ben xair bu ratax ci biir ten bi xair bi dal mu yëkkati ba tollo yalti yalla yusuf ba tollo tanki yusuf taxaw ci motax bi ñu dagal buum bi tangul dañ ko dagal rek mu jëppeel ci xair bi xair bi di wàcc ba ci ndox mi yusuf ci kaw xair woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lal waaye ñoom gis nañ ne bi ñu toggee buum gi ñu seet ba xam ndax yusuf dee na ci biir teen bi wala deewul nee na fanaadaw fa sunna annaha rahimatum qad la yaqabuhum fa ajabahum fa hammu an yarjimuhu bil hijara fa yaqtuluhu fa manaahum yahuza bi nga xamante ni yoroon nañ ko ba topp buum gi ba yaakaar ne yusuf dee na ñu ne ñoom du ni ñu xam ne ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu ñu woo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag yusuf daal di wuyu waaye la tax mu wuyu.

tubabu woné ngéné ñu reuy lo xamné yusuf da la ko am ci avenirum loko defal na ak ñaan ci ay mbokam dëpp bu ñu ko yégué taxon ñu fexé ay bëf yo xamanteni bañu jotté ci mom tabbal na ko ci téen té nak lañ ci bëggoon moy

nek ma bu mu jexte mu nubbu mu xottewul ci liki da rek ma lolu nak nek jam jam bu reey ci ñoom ndax lu tax nit timi di nek nit lek bu mu jexte mu nubbu xottewul lolu mom deggal na seen fen nga kon ñoom waxu ñu won dekk waye yent yaqu da di jangum mu di ko fi won ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fongu mu melni xam daf ko song ndax ciofel gu ëpp ak taxaliko gi nga xam ne taxaliko na ko ak sobbe mu daal di xam bi mu xamee ko

jaw ginnaw ko ci sa ak bi jaw ne la lekuma sa dom te itam wa bekk ci man lekul sa dom ni itam xana xamulone seen yak ak seen de yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañ ko ormal ñu rabbi mo duñ ko laal duñ ko jangati man lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nak ci dugg tumran ke la ma ngi joge egypt yaqub nak wama adkhalaka ardh kanaan dañ mo dal sa tank fi ci suufu kanaan lay wut ci suñu rew mo kon yow egypt nga dekk ne ko ci tuli ay fi qarabati li min dilab azuruhum wa asiluhum mo ne dama ñew

nekkul nit ku baax nekk julit moom moo ko jënd ci Malik ibn Dahr. Waaye Malik ibn Dahr bi nga xamante ni moo jëndoon Yusuf ci ay mbokkam te faroon ko ci teen bi, am na ay seede yu rafet yu mu def ci Yusuf. Nekk daa seetlu na ne xale bu barkeel la, depuis mu ànd ak moom gis na ne commerce am day yokk, alalam day yokk, nee na kër gu mu dugg itam kër gi dafay barkeel. Nee na itam seetlu na ne fu mu nekk musiba dafa dugg, ndax nit ku baax la. Bu ñu gis ne itam ne mos nañuy dox ci tàngoor, waaye mel na ni dafa am benn niir rek bu leen di niiral, waaw mu mel ni ci karlu nu nekk. Nee na waaw mosu koo am ludul ba mu àndeek Yusuf. Moom Malik ibn Dahr loolu la wax. Yàlla dogal na nag moom Yusuf jënd na ci loxo Malik ibn Dahr, léegi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamante ni moo yore économie bu Égypte, ñu koy wax Qitfik. Qitfik jënd ko daal di ko yóbbu këram. Moom Qitfik nag waxoon na ne amoon na soxna, waaye yàlla dogalul woon ci moom mu am wér bu mu mën a joteeg soxnaam. Soxna sa nag ngi tudd Raaya. Bi mu ñëwee moom Qitfik dafa mat soxna si ne ko ak nama nat waa wa asa an yanfaana aw nattaxidahu waladan. Mu ne ko kii di ab xale la, maa ngi koy jëndee ci marché bi. Waaye nag gis naa ne daal jaam la, waaye yorul deret ci yorul melokaan bi. Li ma ko tudaal moo ne na nga ko teral nay bokk ak ñun di lekk, di bokk ak ñun di naan, fi ñu tëdd li fa tëdd, te itam bu fi am benn problème. Te ragal naa ne sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom. Loolu alquran net ne la ko waqala alladhi ishtarahu min misr limraatihi akrami makwaahu asa an yanfa'na aw nattaxidahu waladan. Loolu la kon yosuf dugg na ci këru nit ku baax, dugg na ci kër gu am taraanga, dugg na itam ci këru julit. Kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bàyyam Yaqub. Waaye nag fitna moom fu ne la nekk, nekke daraanga gi mu am ci kër gi yëpp dani fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar. Mu ne fa tatammalathu imraatul aziz wartat xusnahu wa jamaalahu wa arafathu fi qalbiha wa ashaqathu faraawadathu. Mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonente yàlla Yusuf nekk ci kër gi ak soxna si. Waaye bis bu nekk soxna si moom moo leen nemmeeku taaru Yusuf. Bis bu nekk Yusuf aa ngi gën a rafet, rafetaayam di dolleeku taar bi, di dolleeku tabarkal. Nee na settantal boobu mu doon def ci taaru Yusuf tax na mu bëgg Yusuf a te dayu, mu kon ko doy waar. Wax na alquran net li ko wax ne wa raawadatku alladi fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaab wa qaalat hayta lak qaala ma'aadha allahi innahu rabbi ahsana matwaaya innahu la yuflixu adh-dhaalimuun. Ki moom ndaw si gis na mu ne daal dem na ko mënatu la am sago ci kanamu Yusuf. Wax na ne li mu njëkk a def, maanaam li tax ndaw si fexe ba am pon ci Yusuf moo di dafa toog ak moom, jékki-jékki ne ko ah yow Yusuf, ah yow Yusuf rafet nga di, yow sa kawar gi rafet na. Yusuf ne ko ah kawar gi de rafet na, waaye ëllëg su ma génnee aduna moom muy njëkk a tasaaroo ci sama yaram, muy njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak yan yaram a rafet. Ah ndaw si jékki-jékki waat ne ah yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de Yusuf, Yusuf yow sa bët yi rafet na de. Mu ne ko ah su ma génnee aduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man, ndox ba cee njëkk a gëm, su ko defee ndox mi tuuru ci suuf, kon rafetaayam amul benn solo. Moo ko laaj ko ba ci mu ne ko ah Yusuf sa kanam gi rafet na de. Yusuf ne ko ah li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk, ba ku ko gis ñaawaaye ngay gis, waaye doo gis ak taar. Moo ne ne ndaw si bàyyi wu Yusuf ci di ko tagg, di wax rafetaayam, di ko tagg ne que yow am na lu mu bëgg ci Yusuf. Yow ca bëgg moo di réet ak Yusuf, dañu di waxtaan ak moom, di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu réet ñoom ñaar ci benn nekk. Ba ko weetee nag ndaw si daal di mel ni ku taxaliko ak sagoom,
dalé sabu yusuf ni ko so man dal wax deug yaa xamna ni amatu ma sabu ci yow ma ñew rek la bëgg ñu nak ñu ñu ko wona wax fenn lu ñu bañu ñaar dañu wét légui nak ñu ko dalé ci sama kawru bop ba ci sama yowu tank ma ñu nak wax dañ ni fofu sheytaane xawon na fa muy yusuf bayitu xawon na jeng jeng ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni walaqad amna bihi wa amna biha lawla

sayyidan biki yow rek na nga jéggulu sa bakkar guru yi dinga def ndax innaki kunti min alkhati'in yow ko bi nga juum sa njumti yooyu ne kat kon jéggulu sa borom xam ne yow ci sa bopp da ngaa juum wàcce dañu wax ne lépp loo xamante ni dañ ko dégg ko wax lépp loo xamante ni dañ nga ñu xam ko bu ko def mu ne ni kon xewto bi am te itam ñett rek wala ñeent rek yëpp te mu wuta borom kër gi ak tamu ànd loon ak ndaw si ak yusuf xalaat bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ak moom yëg ngeen xalaat bi xew te imaratul aziz de

kenn gis du nit nak tar bu be ci mom ak rafetay bu ci gidaay mu ko ci ñaan am na ndal lek ak fuli ni ko doon dekk ak baax wala ñam yi ndal lek mu ci ñaan xamé bi ni ñam wa ak xel ya yepp ci baax ba rek di ko tawal ci seen loxo yi di tak ba tay jangi tour te yi ko ñu ni ñu ngi tour seen deret am na wax sax ni jatte bu ñu bari faatu nañ ci ndax bari gañu gañu yu metti waye daal liñ ci mëna wax rek ñuy jigéen ñu daal taaru yu su ci gëwul na tay ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yëgu ñu bu ñu tëjoon ndaw si moom ñu nak tamé ci ni mo dara ay la

wax ne fa lam mar aynahu akbarnahu biñu ko gisee dal ñu ko reyé ni ñu gis ko ba dañu wax ne haash lillahi ma ala bashar ak waat me mi de ki de bi ki de bi nit ki mo ngi nit ni in hada illa malakul karim ki da jamara kay yalla yu te dina bok ki yu wu ci fi ki fi du baraba ne ko e tan ci mo ngi wax rek la ci bëggoon ndaw si mag da ci partu ndax ba mu waxee fekk na wax jëgg qalat fa alikun na ndani mu ko mi fi wa tadrahatuhu an nafsihi fastasam wa in lam yaf'al ma amuruhu la yusjanan wa la yakun min as-saghirin yaqidi mun bi madon yete sati bi ma sahib ci mom mom bi madon yete way yeen fa lesel la ko yaq ngeen seen yaram mutnat mutnat ma ko sakku nak sak bu wir ma ko sakku sak bu wir mo lan fay tu itam na ngeen di jidal ni lima ko sant su ko deful da nga ko tuj te itam da nga ko toroxal ci dëkk bi ba ñëpp xam ne toroxal naa ko kon bu yeboo rek mu fekk si ma xam ne itam loolu moom mooy jàmm wàcc gis ko jaax na na moom jàpp na na moom ndax ndaw si am na dara moom si rafet na soplu na te itam su ko nga jubliwul man laa jàdd ak moom te fas yéene wul jàdd ak moom mu ko moom itam mu xam ne kon ki ko di tawat mooy yàlla mu daal di tàllal loxoom.

mungkin limay joxal di tekki sama dal lo xamanteni mo wonuma ni mako def lolu dal e wax deug yalla xawna ma tiss limu bëgg nak moy yusuf nga tej ko ndax boko tej boko tej fitna bi du joge fi mu soko tejé nak fitna bi e dana wañé ko wala sax mu dañ wañé mu na alquran di wax huma bada lahum min ba'di ma ra'u al-ayat la yasbunnahu hatta hin nekk gogu tej ki nga xamanteni ñu koy tej lan ti yalla yusuf dafa amul ci xass ni fa ko sunu bi e yitté wa bi nga xamanteni yusuf yitté won nako ndaw ci ko ñu wété

te itam day far bakkar kon bari la ko ñu duggal kasso niki duggal kasso bu ñu ñu duggal kasso bari la sa bakkar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mo melni kon biñu bi azizul misra dañi bu gis ni yoo sami kartu set bi ci la na jabaram setal nako setal ko itam chimis ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaaw setal nako itam gajjat yi nga xamanteni mom ñu won ci kanam te ndaw say ko defon rek rek pour rek ñu jotté ak mom ak itam jigeen yi nga xamanteni degg nañu seen loxo ngir yéemu ci taw Yusuf

tiif wu rëy ca dëkk ba dafa ne itam tiif wu rëy ca nit ña. Ndax ña ber woon dellu si neen fekk seen mbokk yooyu doon napp bisu samedi boobu, ñoom de nekk nañu ay golo. Ñu tiim leen nag di leen yedd, nan leen lii de yéen a ko teg seen bopp, ndax yàlla tere na leen, yonent yàlla Dawuda tere na leen, ñun tam tere nañ leen, ngeen lànk rek fetteerlu. Ah, moom de xam naa ne yàlla moom bu la teree nga bañ lu mu yàgg-yàgg itam rek da nga ko gis. Mu mel ni falamma atawu amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Yàlla nee na ba nga xamante ni dem nañ ba jéggi dayo nag ca lañ leen tere woon di napp rek defaaleetuñ ci dara. Nee na ñun yàlla wax nañ ne leen nekk leen ay golo. Waaw, ko defee nag ci ngeen di yéese nag li ngeen doon, da ngeen dem ba yées nit ñi nga xamante ni kenn du leen considéré ti ne yéen ci nit ñi ngeen bokk. Ñu nekk nag ay golo, ngay ñëw fekk borom kër goo xamante ni golo la, nga koy yedd muy yëngal boppam. Waaw, di wane ni rëccu na, waaye boobu nag fekk rëccu wees na. Xam naa ne nag ci jamono bii ñu toll ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak cofeelu yàlla ci moom tax na yàlla duñu soppi golo mukk. Waaye nag képp ku génn àdduna fekkoon la toppuloo ndigalu yàlla, toppuloo ndigalu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su boobaa itam da nga rëccu ni golo yi rëccoo woon. Mu mel ni beneen yàlla mas xoo ñu nekk ay golo dundaatuñu ci kaw suuf lu ëpp ñetti fan. Ñetti fan la ñu dundaat ci kaw suuf, yàlla raxas leen, maanaam ñoom ñëpp yàlla jël seen bakkan. Moo tax golo yooyu benn dundaatu ci ñoom ñëpp dañu dee. Waaw, bi leen yàlla mas xoo daal ñetti fan la ñu am ci kaw suuf daal di faatu. Mu mel ni nit ñooñu nit ñu perte lañu, ndax yàlla mbugal na leen fii ci àdduna te moo di masxu na leen def leen ay golo, te bu ëllëgee yowmal xiyam itam yàlla dana leen mbugal. Mu mel ni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal. Kon ñu gis ne mbokk yi daal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxante dëgg, ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga, ah, ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom. Waaye nag diw mii duma ko wax dëgg ndax dama ko rus, wala diw mii duma ko wax dëgg ndax dama am complexam, kooku jaaduwul. Dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci kowam rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsi. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk. Nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante gu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante gu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëgg googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul, gënut a bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko. Te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal, nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yetanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na nag li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur, nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek, te daawuñu tere duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkande ba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko, bum ca jàpp njàmburam na wax man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastatic fa bilisanihi fa in lam yastatic fa biqalbihi wa dalika adafu liman. Yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def,
su fekke munu ko ci loxom bu ko mëne ci lamiñam nako def su fekke nak munu ko ci lamiñam dem na ba tay mu metti lu ko ci xolam te moy le wa dekk ba defon bañu demé bu munu tuñ ci daré dañu gaday nak dem ci benen dekk tok mu melni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim yalla neena ñi nga xamanteni weddi nañuma metti itam samay kentane ki samay ndigal di fenlo samay yonent neena ñoñu nak ñom rek ño yeyo safaru jahim yalla ñu ci yalla musal mo melni nak mom yonent yalla daawud alayhi salam amat na itam benen bir mu ko dal ci atem ndax amna ñaar ñu joté bi ñu ñëwé ci mom kenn ki daf ko wax ne ko man day ki daf ma togn ndax dafa jël ay nagam ak xaram duggal ko ci sama tool ñu lek nak lama joto na bay ne ñent may yépp lek nañ ko amna ñu ne tool ba nak ay garabu raisin la woon xari dal di ñew ak nak yi lek meññent ba bamu jax tak legi nak dama ñew pour ngo atté ñu nak ci sharia bi nga xamanteni mom la yalla teural waji dal togn na ma ah wajale itam d'accord ci ne mom moko togn ndax mu jël aw nagam dugul ko ci tolam mu lek meññantam yenent yalla daoud daldi wax ne kon yow borom tol bi jeul nagu waji bo lek sa tol bi den até nonu bo ñu genn biñu genné nak bobu yenent yalla sulayman mu ngi nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñet biñ ko rombé daf len lacc ne len sama papa naka la até mbir mi ñu ko a mom de dafa wax ne borom nak yi ne jël nagam yi jox ko borom tol bi nax e lolu mom moy até bi ent yalla daoud ne len a nanu delu wat nak ci gor gi mu sétat até bi mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma sekk mom yonent yalla daoud mom yonent yalla sulayman ndax yonent yalla sulayman yonent yalla daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw te lu ci fukki atam ak ñet fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu se ci gor gi mu ko papa ate bi nak dama bëgg ñu setlu wat ko mu ko man dal ni ma gisee su fa kontene e jox nga ma ndigal man dal nenen la gisse nudul ni yent yalla daoud ne ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel e pousse bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam sa gis gis mu ko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak soow mi lu jur itam mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba di ko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meññi kom namu ko fekke won ba nga xamanteni meññant mom fa fekkon meññant mo tol nonu delu sina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël mom itam ay nagam ne ko dal papa lol la gisee comme até mu ne ko até bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel mu ne kon nañ ko doxale nonu kon yow borom nak yi da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko defé mom mu dem e yéne nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé nan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam
jur gu ci am itam lu ñu jur ci ak moom rek moom moom moom ba keroog itam ngay arrosé tool bi ba mu dellu ci melokaan wa nga ko fekkee woon. noonu la yonente yàlla Suleyman attee attee bu jubee noonu. waaye nag wax ne ne attee yonente yàlla Daouda ba yàlla condamné wu ko ci, ndax itam dafa attee rek kemtalaayu ak farloom. xikma bi nga xamante ni nag yàlla jox na ko

dadi kontan ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Suleyman dadi wax ak mom ne ko i'idhini mu ne ko war ma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima sumiya abuka daud mu ne ko ndax xam nga yow Suleyman sa bay lutax ñu tudde won ko daud Suleyman ne ko dedet xawmako won de mu ne ko dawa jarahata qalbihi mu ne ko xolam ak bëgg aduna daf ca nekkon febar musafaraku jeglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Suleyman ne ko eskay xorondo bi ne ko wa hal tadri lima sumita Suleyman xorondo bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Suleyman muneko dedet muneko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi neko li tax ñu tuddé la Suleyman muneko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ayibi xol amulo kañan amulo reey amulok rambaj ayibi xol yep yalla musal na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci itam lila yalla jox yep ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mu di xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koku xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngoro ko yitel ak alal mané ko kon nak te deun bu mucc ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol la la tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraja yemi may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man ata Allah bi qalbin salim muneko Suleyman muneko labbayk muneko atadri lima sakhara Allah laka ar-rih muneko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fu bëgg dem ngelaw yobul ko tukki bo wara def wër dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delu ci muneko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muneko dedet muneko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yek ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jele itam def ko ci mbuss do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la bëgg won ne la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy li la yalla digal nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaru ta japp da ngay xol nit ki su fekke yaangi tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati mukk jeexna passé na passé na yenen banex kay ngay xaar te woor la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappone ñepp gis neen na ci ngelaw leen japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu
xam nga fi muy jaar yépp ngelaw.

wala waye bu jafando do am fu mu jafandiko kon ku jafandiko ci aduna itam mu ngi melni ya nga jafandiko ci ngelaw dimu waxe li nak Sulaiman daldi mu daldi yemu ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sant di la gëreum ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak sama ñaari wayjur wante mbokki gis ne ne yonenti yalla Sulaiman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol lol lol lol ki ay xéeti may yo xamanteni kenn mënu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy war am katan yu doy war yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy war lañuy am am doole ñom jinne yoy yalla tagatolon na jinne yoy yeb yalla tagatolon na ko Sulaiman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nour ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam bokon na ci ay mayam mom yonentou yalla Sulaiman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonentou yalla Sulaiman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni walaqad fatanna sulayman wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nanu sulayman jëlon nanu itam ben yaram sanni ko ci shezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nano jëf yu tuuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni geestu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenente yalla Sulaiman alayhi salam dafa amone ben dom dom joju nak yonent yalla Sulaiman beug ko dom ji ci bopam itam am may yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Sulaiman joge domam ji man na continuer donn ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim ki Sulaiman jinne yi nekkon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara doon Sulaiman kérok Sulaiman ba mu démé ba ndortam ñaaw da fay jël domam joju denk ko niir yi lakko ko ci ko niir yi fala ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Sulaiman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Sulaiman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Sulaiman tax nañu bëgg takal fexé domam ak fako Sulaiman den ci insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit Pape Dia.

luy walu ñanaaw dajanaño ko hut hut ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax taggowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mbugal mu metti wala mu ray la su fekkante ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nekkon waye gis ngeen hut hut bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hut hut wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na

ludul ne ay yefer lañu wante nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngeum ya am njub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu len di jëflante ak ñoom wante nañu xamne biddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajé ndax lekki jinne ji dafa nek yefer nga bëgg mu dimbulé la nga xamné ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay diggal yalla du ci bëgg dara lam lay diggal yépp sobé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay diggal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm féké da nga yoré liman do mëna jëflanté jinné yi su féké amulo nak ben liman nak su boba nak man nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni jinné yi nga xamanteni ño doon ligéyal ak ño doon ligéyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman génné aduna amna luñu def ndax dañu wax né shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam genn aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax ne Suleyman dal nekul won julit ni yefer la won namu ko defé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar ñu sul ko ci suufu chees ba nga xamanteni ci la yenente yalla Suleyman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galaj yo sul ko ci suufu chees ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna lako ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yonenti yalla Suleyman genn na aduna legi shaytané daldi dajali nit ñi dajali itam jinne yi daldi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chef bi mu don tok fofu la ko sul galaje xërem yoy ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lo len ngirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñi fa nekkon ñi ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Suleyman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

Mikael mom la yalla denk taw yi ak wërsegi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo téel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kilifteem kiliftefam Azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi waxna lu ne mom itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu don ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruh yi budé Asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafhatul ula ak an nafhatut thaniya way wax ne ne kélok bi nga xamanteni yalla nam na ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sell ñoko jël ci ndax dañu wax ne nit ki su fekkentene war nañu jël ci ruham mu wara faatu wax neñ ne dañuy tej laminam neena bu boba nak ñenti malaka dañu ñew waaw ñenti malaka ay ñew su ko defé nak waji tej wara faatu laminam mom dootul mëna té wax dara day melni kullu day melni moma neena malaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilu rizq man ana muwakkilu rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muniko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibbu sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu né malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay gën aduna da non xamné dal magasin balen yalla joxon pour ñu cey jélé wërseuk waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mo ni ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko nara fatu benen malaka dana ñew dugg ci nuyuko ne ko man la yalla denkon sa nan wanti wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërse ci walu ndox jeexna kon dama yaakar ni sa dafa jégué niki nonu benen malaka dana dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyuko ne ko man la yalla joxone sa waluk noy wërna suuf ci penkok sow gisatuma oxygène bo meuna noy lañ ma joxone ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxone sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxone waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxone jeexna kon nak fokk na ne sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu démé amna benen groupe malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mo ne kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele demé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy dugg sé ñi dugg sé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tedd rek waaw amana sax mbokk yaang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet daldi genné nak limu jotta def yeb ci lu bax ñu genné ay feuy yu wex tal ci lim ko bind yu rafet daldi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contanté go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbik nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñoom ñoo genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoy ñoo doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoo ñu nak ñoy ñew ne quoi ñun kat

mu téla meñam lutax wax bëgg na jami bopam bëgg na jami mbokam bëgg na jami dëkkandoom té itam nit ki ñett la am bopam dëkkandoom la wala tax yalla ne bu lor sa bop la barra wala dirar say mbokk bu len lor say dëkkandoo bu len lor kon bu len léré ne bo boyalé sa lamiñ taal musiba ci pinc mi soté sa lamiñ am yërmane yalla soko boyalé nak am daanu yalla lolo tax ci Hadj Malissi radiyallahu ta'ala anhu waxni képp koo xam ne ñeenti picc yi naawuñu walis la nee na sa ruu du mën a yéeg jëm ci sa borom maanaam du mën a jege sa borom képp koo xam ne ñeenti picc yi soriwuñ la te moo di picc baaxuñ ak picc mu ñuy wax tan ak picc mu ñuy wax siq ak picc mu ñuy wax jàmm jóg ñeenti picc yi ku mënta mucc ci ñoom sa ruu du mën a jege sa borom picc mu njëkk bi moo di baaxuñ baaxuñ lan la bonle ba tax mu war a naaw moom baaxuñ walis nit ki baaxuñ dafa bari wax te itam wax ju bari musibale ci nit wa qallama najaxa al miktaaru aw uqila lahu itaaru nee na fa waxkat mucce ndax du ñàkk pakk ci lamiñam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci al isra wal miraaj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat xajul ci fenêtre ba waaye mu ngi buux buux yi pour génn di buux buux yi di buux buux yi ba ne pëccëg génn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne jibril waaw nag mii jaar ci fenêtre bu xat mii ba génn lan la mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu caa duggaat maanaam kaddu balaa génn borom war na ko sàmm xool ko segg ko ndax bu xasee génn jeex na dootu ko mën a dugalaat su ko defee génn ga nag bu juree musiba musiba ba day wey comme kaddu noonu la mel nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne soo ne leen ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom ndax dafay am gàllankoor loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne ku yàlla fegal sa lammiñ nga dugal jànna ku yàlla fegal sa lammiñ nga dugal jànna mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax moom tam di naaw walis nit ki ndax tan dafa fas yéene wala dundee lu sell tan sobe rek

ayı beni dilim onun ne dilimi. Yeniydim tine hamle. İçinin yüküde sık. Temodi genar bu gor. Naa on ulisku dumana jege baramam. Sıkınak muy gor gu bugi jigem gi. Ya. Bu degi gor gu bugi jigem gi mel sık. Sudeyinin nitli. Dibdulit. Ki fasiyeni ulo mutç ki lolu yutu denjalo. Dakar bu rey bobu. Xam da nga am soxna ba pare dëkk ci wala amuloo soxna wante dëkk ci tax takkuloo soxna te bari na fi ma ñoo xam ne tey facilité bu ñu am ci mooy yàlla ci jigéen tax na neneen takk soxna daal jaru ko am na ñoo xam ne dañuy takk ba fa bi ci moy rek moy gogu ñuy def nak da fay tax seen ru do yeek jëm ci seen borom buñu ko jégué bu mukk waxuma jégué gi waye seen wërseuk day wañé ko waxuma jégué gi wante seen tahar day wañé ko suttu jigen bi moy wa suttu jigen bi moy wa ñaari jigen ci di moy iki moyul buñu yeme tar itam ki moy moy ndik futi am ki moy moy ndik futi na yalla dafa yobu tar de yobu alal li jur itam sanjum yalla li jur sanjum yalla dafa yobu tar de yobu alal di jur sanjum yalla mu kon yow julit bu góor bi wala yow julit bu jigéen bi su bëggee jege sa borom moytul ma ji koy sëq ndax bëgg jigéen a ko tardelo waaw naqanteeg jigéen ñi rek ci ko sàkkeeg yeeg tabaarakallah loolo ko tardelo si xaaju malik si neena su bëggee jege sa borom moytul ma jikoy di koy sëq moytul ma jikoy tan moytul ma jikoy baaxal ni ko ñeenteel moo di picc mu ñuy tuddee jàmm jóg muy